0: 98.5
1: 2000
0: FM。
2: 如果你是一片风景，然后

0: voi, fango offerire di te. O fa ma fora te col clamani, fe fe flight go to ape tai mi fa che io non mi fica arriva valo con inima e fica radio, radio 2000 FM. Eki pemulele ai tonga mo e bulangi koto wa utu ai ui ai fango ofele nite.
1: Aho flight ni aho nima o sune wa fe wa ono. Ko o sai fai wa ho kua tu ai polo kalama ui ai fango ofele nite fama fola tu mihele tio tu triple o mi loto Billwood. E mono talitali rego to beg mo dul su da ka nga tonga ngo na tu nga lo ya pe nga lo pe ta pul kala ma ko ya o e fia fini of la hia chi ga to lu ke ka ka ma ke mo dul ke mo nga o ma ma hi of a tu ke te mo dul le nga api hopo a te pe mo mo dul to pe fa no nga pul kala ma ni ta pa pe ko lo pe o da ta u pe nga lo ya pe ko nga lo o pe wa fo fi ta i he ta u tu ta mai ke lo ki flight te ma hi na ko ni ko sun ne ya fa tong be to ka ma li ngai me ko to be ngai fi tu wo ngona tu ta pul kalam ma o e fi fi ni ti sang hello to pe ko ngai le to fa le fi ko ki mo ha fa he nga fa nga ta o e fa no nga fa tong hi fe no nga pe mo fi ma li o tu an fo ya ho mo nga hello to pe mo mo nga hello to fa le ko nga u lo ge ta pul kalam ma ko fa ka fe lo to ai fang fang wo fe li ni te

0: Kuali poti pele ko te kau polisi e ma ua ta mata pule tau fang ful mao no mei futu no fuanga ha e ua e fa osinga e wike i hewe e hala kua ne osi ma lo lo. I he whaike e kia ngō ngā leti o tonga mai pule aptanga polis tonga tapu hala toa tau whana ane pihe. Whā fuafua ke taimi fitu pong pong i oi aho toko naki. Nei mā wai aptanga polisi e wā a li pō ti whikau aki. Mo e mata pule nei mā wā tu i he tō mua oi api i e sia e wā kua ne osi mā lō lō. Whatatau ke whamatala ko tāna ke he kau polisi ko mata pule ko eni na ane kau i ha whakatahaanga i he api i e sia o maukawa mālohi ai moini i hi kehe. Pea mawahe mi he api i he taimi whā henghengi oi aho toko na ki ai pē.
1: Whakapau i ai koe pekia, koe mata pule e tau whāo noia fotu kau no whanga ha. O whakakato ai pē ngā ue koe na e kau polisi ki he sino pe mono whaere ki whare mahaki. Ko e tuko e taimini ko tonga lere a ngā ue a e kau polisi ki he case koe ni. Ko e pe a ngā i whamoni ke i hoko ate ngā ue ki ai pule polisi e wā pa pe heke tau ngā kau watotolo. Ngāri ngāri ke kaha ua me mai e toki lawa o whakai ki iki atu ae. Ae ngāi whamoni, ngāi mea whelawe i pia moe keisi koe. Mahi no pe ku, koe tuku e taimini, mahi no pe ku e pekia. Pea koe pekia o ku rotonga i he malumalu e kau polisi, koe ki rotonga lere whatotolo ki he ia koe ni. Koe patatau ki he mea koku, wana maa koe taimini i he report me kau polisi. Koe wakai whamui mui peki e peki a na pāoko e nau inu i he api i esia. Koe ne mawahe he taim whā hengi hengi me he api koe na nau paukawai. Pea toki ripoti koe ki a polisi he taim i fitu hengi hengi e aho tatau pe. E tōnaki, flight ke tōnaki. Ai koe tū ngai kukukai koe ngāwe koe kukukai kau polisi koe hokokat pe ngāwe. Kore peki he oi kau maka kai fonua, ma ui ngau pito e tau tokoni, e mo e tau mau hawha matala, awe ki he a polisi of ta, te ui ke tokoni ki he ngaue kwa hawe kau polisi, tau katonga iange koe peki aini, pa koe mo ui eni more, koe tamai eni, pea kwa mpe ke tau ngau se tohoni aki, o kai ni ii ngau felave i tonu, pea mo e peki a koe ni, ma ui ngai ake nau tariu i ai koe koe whatatau ki he lao. Pea ku maino pe koe keis koe ni koe lawe i epe pe moe olkaholo, pe epe moe whamanatu ke tau kakai whonua, au inga le tau ngau se tohoni aki i he tawha koe ni, koe ui koe kongalahi ia ngā hi hia o ku hoko, pe koe ngā hi hia o ku i preprenges, pe koe mamafaange, o koe ane whelawe i tonu mea pa olkaholo.
0: Kai ke henei tuku mai e pēr whale i a tāuwha ki he kakai e whanua, ki he taime ma o kawa mālohi ki te whakapotopotoange i he mahino o ia e whilawe i tonu, a e pikia ko e ni mo i ma o kawa mālohi.
1: O ku o si whakamoni i pia e potunga e polisi, pe he whakamamani lahi. Ko kawa mālohi, ko e mendra via o e hia, ngā i hia lalahi. Kai ke ngata pe halapure a ngā, kai koe. A ia koe tau noho wha sosiare o kawai moe a whapō. Pea ko whampe ke te whamanatu ke ki ka kai whonua, mau inga pito e whapato pot, mau ake kau malo i tapu, ko uhi koe. E tau malawa pe o tō mapure, e taimi o ku hoko mai ai ha ngai palparema, ko uhi e wau ke te ai mau mau koe kau malohi tapu o koe ngai whaingataa o koe fūrahi ake. Au koe pekore ki tau ngai whaataha i tau ako ia koe ki koe malumoe hao koe tau nofo i he community pa pe he fuki hala pure anga.
0: O ku mahino o ku te eki ke puke hataha pe whaka ilo o ki ai ha ani whelawe i tonu me malolo ai mata puleni. Kai ke hoke hoko hoka atu pe whakatotola kau polisi ke tupu anga totonu ai malolo ai mata pule ko e ni.
2: O
0: oku lolotonga mea ai eiki pale mea o tonga no pele whawhanua i ha amoa i he ahoni. Ke kau ngā kau, i hono katoa ngai e tau na ngofuru mawha, ai tau ataina i ha amoa. Koe hiri eni ai mao ai pale mea, ha whakaafe me he pale mea o ha amoa, la auli lea male toa shamits ke mea atu, ke kau whakataha i hono katoa ngai o e o wauni. Koe o wauni na e uhenghenge atuai e fuukakai e lau yafe ke he malae o ti a whao muli nuu ke katoanga i ai aho maho ingani. Ne kamata aki ai o wauni, katoanga ta unongo full mafa e tau ataina o haamoa aki e fusi fuka pehe kino talitali o itaki o haamoa a fioanga tui maleali fano va aleatoa sua lauvi iua o ne me ai o ki he maho inga ke kifra maho inga i ai aho ko ini ka uhiko historia o haamoa. Nei whakahoko e laka whakatea kau polisi pehe ke laka ai ngahi ako anga mai ngahi potu ngā we. Kai ke heo kau whakataha i he katoanga ko eni, ai tau atai noho a moa mo eiki sea whalea lea ofisi Honourable Filimone Chitoko, Minister ki Muria Nusila, Right Honourable Winston Peters, pehe ke kau taki maulunga i ngahi whanua o e Pasifiki.
2: Ko e tāne ngahi makatuunga o kutua iai ai ngā ue te potunga e whanua me kolofkai na tula, ki hono tofi e ngahi apie ni ihi ko e hui ko tono nofka kau ngā ue, pe toko sii ai kau ngā ue o kunau whakahoko ai ngā ue ko e ni. Nei whakahoko ai pe whakahai he rista whanua me kolofkai na tula, kua pau ke whafola o mai kau save mi fisi ke tokoni ki ono tofi e ngahi ko ngā api ko ia o ku te eki ke whaiha ngā ue ki ai. Li te atau kapa mui whakai ki iki.
3: Ia ene pehe, ko whakaha e minista whonua mui koloa whakai natula toke tā Taniela Fusma Alohi. Ko tali e pure anga ofisi ke whakafolau mai ha kau savea mi fisi ke tokoni ke kau savea i tongani i ono tofi e ngai kele kele o ku te eki ke tofi. Oku whakafofua ko loti e whaafi tupu oku kei whakatatari ke tofi. Neongo ia, oku te eki ke mahino koe ha e tokolahi e kau savea ka koe kau fisi oku teu ke whakafolau mai ki tongani.
4: Kua malo lahi ke mi sāwhonua fisi e ne loto tō e mautala noa whanai te kuosi. Ke nau tokoni mai ke savea. Ko ne tūkoe ni oku iai loti e whaafi tupu. Mai koe api kolo, mai api tuku hau, mai api tuku hau oku vahe. O toa ia ke savea. Ko no mahu inga, he kai ke o atu hao tiiti pe hao tohi mau api, ka ua ko savea hao api. Ma ko no mahu inga whae ko no mika, mo ilope, o ngai ke ke malu iha ki no, ke langa hafale pe ko ai hapi snisi, o mahu inga kele kele. He kai ke tari he ngai panke ia pe ngai fitu ko whae mea no, hato e mea ko fi mahu o tiiti ke oa. Ko e whaafe ko ia, ko mau iwi savea ko e mau ki kau ngai ko i loto, timpe nima, ko e whange au pe he tau. Foi lot de fania. E tava un fulba de vespe loco. Co qual que tu guata na que maia e la rico e fi mau sabe. E con mau ngare u fai co e fra ngo fu e co sabe a mi tu a yo ma fai que na o mai o tocon que ngare co nia ngere ve na un ai fi tu que fa sa. E co te que mai no po e co sabe a to fi o mai me fi si. Co ngai ti mia e mau e tongan. E co ngare co que na un ngare me co sabe. Ko e whimau he lao e ka professional CV e so na qualify. Pai angerewe na u laiseni, mai permit e o, pa na whaerewe ngā ko nio tokoni mai. Pan koutui ko e tawha pāwha u nau hawe. Pai kore peke pula ngā ke tokoni peke no totonge nau ea fia pa mwen nau nofo. E ma ma angeha no maha ngai kau taha, savea ta taha e te nau ki mama. Ko tua, ma hau e pe timi savea e ua ku toi tua ke na tokoni mai. Kai kai ke laife u ngai. Ako ui ngā mau talanoi me kau savega me fisika na umai.
3: Kai kehe, koe palani e pot ngāwe ko ini, ki e tofi e ngai kele kele, o kia e whaka amu ea o ki e tau whapa ang hoko, ko lava e ko ngalahi i e loti e wha fe tupu o ku toe, ke whai ha ngāwe ki ai. Ma ai o ngongale te om televiso ni tonga, ko auritea tau kapo.
2: Ko e tahane ka veinga na e lahi ke e lau lea, mohana whehu ia e hekakai e whanua e tuunga, o kia e pa anga no tau noa milion na ni tali whalea lea tau ko osi ke whika ata, ke no mi e kakai, o tau te whito, ke sektoa ngowe, sektoa tau tai, sektoa takimamata, mo e bisnisi tau taha. Ne au mai ki konga ki moa e tau ni, mo kei ata ne nefu pe ai no ko e ni e mahino ai lava te kakai ke fka hoko ai no ko e ni e pankela nga fkalakalaka o tonga mo te eki lava ke tukuange mai ai paanga ko e ni. Li te atau kapo ai pe mo e whai kiki.
3: Na e tok whakaha e palemia no pele whawhanua i e whakataha makehe me kauwhai o ngongo i e whalai te wike kua o si. Na e tok whaka ata pe ai no maama ako eni i maasi o i tauni. Whakatatau ki whepotara no aki me panke langa whakalakalaka koe paanga pe eni e tolu miliona ko ngawe aki. Ka nai mea e palemia o ku fuufie mau ke vilo ai paanga ko e ni ki tu aki he kakai ke whakawhainga maali e aki e nau ngāwe ai nai wahe i e paanga o whakatau mua ke toko nia ki nau tolu.
5: He mau whātano pa moe pi panke TTP mahino mai talo no whahu mai paanga ko ia to mi whai paanga o kamata mai po ka amano ko no mama ko ia i he TTP me maas o a mai ke mahinan, ke mahina pene tolu. O mahino mai ko panga pe tolu miliona, me hono full miliona ko iai ko osi, hono tari ke tuku atu. Pea, ko tau mua ko eni, e tala no pa me TTP, fe mahe pure anga ke ua mohe pa anga ka ngawe. Ko tau mua ko no vahe me fare area, e pa anga lahi ko eni ko vahe ke whaivia e ke kakai, kene whaivia e kakai ka oa wha atu ngai ko uhi ko hangahi tutu ngā ue ai panke e kawe review ko ni wha hoko he taimi ni i hono whenga i ke holo ke ngahi a vai vai ne hanga wha atu ngai hono tuku atu ngai no.
3: Lolo tonga e ni, nai toi mea a whakawhanua o pehe, koe makatu unga ai tuai e tukuangi atu ai paanga ke ngawe aki e he kakai, koe uhi ko ngahi pole na e whehangha ngai me panke.
5: Paka ngahi pōre kau ne hanga whātungia i e no maa maa o ku kamata pē me he tono nou i he me ta whāki koe ni e whao ngai whamatal whapaanga. A ia o sā loto pē ia i a re pau koe ni e whapaanga pa moe TTP koe nau whatongia o kau ki ai hono a ko i kakai ke nau poto hono whao ngai whamatal whapaanga. Hua ki ai koe tono no he ta whaaki koe ni ae collateral pe koe malu i. Mahino ka pau mau a pito mo mau po opo e whamatal paanga. I he ngai whema o whakapanke whema o ke kakato pa mo collateral o. Pea i ene pehe o kwhai ngā aue ke whao ha loan guarantee. Ke malu i he pure anga ai ni ihi. Ko ta pehe pe o kwae ua e nao whakakato ai ngai whema koe panke. O ka pau ki kai lava ai collateral law, kai lava ai whamatara pa anga, koe whatonge pure anga ke nehanga whaivia e kakai, ke nau lava access ai pa anga koe ni o ku tau mua ke whaivia ki nau tolu. Ai koe ngahi kau ia ngahi liriu mau siu ki ai, kau ki ai ngahi limit, pehefo ki ki hono whakatangata ki ngahi no for all pe, gani ihuk o si ai nau ngahi no, pe au whemau ke whangofua refinance. Ko uhi pe ke whawhainga fuai ai toko ni ke au tonu ai paanga koe ni osvahe ma kehe ke whai wia ai aki ai kakai koe whainga ta ia ke nau ngai businessi.
3: Kai kehe, koe paanga no maa maa koe ni ne talia i he tau wha paanga lolotonga o whakatau mua ke no me iai ai kau ngowe, kau toutai me ngai businessi tau taha koe uhi ke whakawhainga maalie i a e nau ngahi ngā ue o whakahoko. Mae o ngonga le tio mi televisione tonga, ko auru i tea tau kapo.
2: Pea kua whaha me he panke pule whakafunua a tonga. O tu lawe ngofua a tonga ni ke hiki ko ia ai to tongi o e koloa whaloto funua, pea mo i tō lalo ai tu unga whaka ekonomika whaloko fua. O kumaha tu unga eni me ihe ke hioko hoko a te whita aki i he hake lotoloto, i he hiliene mahina tolu whita ake Amerika mo Iran, pe aku kei tu ta e pāwai pe e tūkunga, tau te fito ki he mauanga i vi mo i halanga waka, ki hono utua mai e kola lolo, pe e iku we sia lahi e ngai halanga waka fua fei tuu, o ku fōu mai ai e waka lolo o ku utua mai ki tonga ni. I he ene pehe ka hui koe ngāri ngāri e toi ki loloang e we sia ko e ni. E malawa ki toi hiki tō ai maalunga e totongi koloa lolo hū mai, mo i ngai whakamole, ke he uta ai koloa wakatahi, pia mwe wesia ngai halanga ke hu koloa mai, mei tu a pule a ngā. I hango ngo tuku atu mei he panke puli whafunu atonga whatatau ki he mahina i taha ono ko hili. Ko tok leko te ne panke a hiki lahi e toton kolo a whakaluku fua ke peseti e nima te smali nima i he mahina ko e pele li. Aia koi fofua taimia ki hiki maalunga pehea e toton kolo a i he mahina i taha ono ko hili. Koi koloa na hikilahi taha, koi koloa whefununga aki, bea hoko ki ai, ai mea toko ni hu mai. I he enepehe na hike pe me sewe, sike ngahi mea toko ni whakaloto whanua, o hange ko totongi i he ngahi whalikai. Ok, fafofua e koa wane panke pule whafunua tonga, tata fumoyaki, koi fafofua ke kaha o. E malawa ki te maalunga, ange a totongi koloa, pehe ki he totongi e tute i he ngahi koloa, o ko hu mai ki tongani. Kai kehe eke mui mui i pehe. Panke pule whafunua tonga a e totonu, pia mai totongi e ngai koloa me atokon whakaloto whanua, pia e ki he hiki hiki ko ia o e totongi o e ngai koloa i tonga nii.

0: Na ikuna ay tokon palemia ka kay ministra patungay komisi consumer fefratau aki ilo foo mo ngawe ay kakay to kita vliam lato ihopo na ifaka ilo ya kia ifikaw aki mo mau mau i oilao fili faliaria ko hilia hono fika ilo hono kaunga kantiteiti mi wawa utahaono ko eto ate lavo lavo o fikaw aki mo fili faliaria na ifaka hoko i novema o itauko osi. Ko e hopo sivile ko e nine takta fafafunga ipe e talatala aki aia ko e tuate lavu ia pe a fafafunga ipe e fra iloa toke tavle am la tuia o ikai ha ana fafafunga lao. Ko e hopo ko e ni na e fra mawai e fra mawlahi le ole o Honorable Justice Elizabeth Langi aina e tala e tutu uni ane afio fafoma ipe i he polo kalama fa teknolosia ko Zoom pe a mei vavao. O ko mahino i hele lotonga whakahoko ai hopo na e whakahutu oua te whakailoa to ke tagalato ai tohi ke whakata au ngai ai hopo ko e ni. Makatu o ngam mehe i kai ke iai haka whakamu o ni pau ai talatalaki kāna e tūtu o ne whakamau whatatau ke hena tula o i whakailo o kumalawa pe ke hoko atu ai hopo. Kai ke hene whakahu atu ai whakailo a lavu lavu aki ai tukua ki e hongo fulu maa whaa kāna e talipe e whakamau ai tukua ki i e ono. Ko ngai tukua ki e ono koe ni, ne tukua ki ake e lau lau ato ke tanga lato. Ai ake uluake koe mau mau i ai lau fili, ko ikai ke to'o ai pena i he feitu ufai anga fili i he aho, na e whakaho ko ai ai fili. Fra ilo honoa koe mau mau i a lau fili i Mataika Vavau, i he siasi pesiliana tau ataina o Tonga i Mataika, i he ene fuaki ai paanga e tahafe i he aho hiva o septema ta uko osi i loto eni i he mahina e tolu pea fai ai fili. Tuko ki fika tolu koe mau mau i ai lao fili falia lea i he ene fuaki ato e puha sipi e ua pea mui paanga tahafe ki he kulupu tau tu u sia swesiliana o ta anea i he aho tahafa o novema wa noa wa nima i loto i he mahina e tolu. Koe tuka ki i fika wha, koe mau mau i ai lau fili falea lea i he ene fwaki, ai paanga ni mangeau i he konseti a kau akapulu i lei mātua, i he aho tahatolo o norema o i tauku osi, vei ki he paanga tahafe i okatopa o i tauku osi ai pe. Koe tuka ki i fika nima, koe fwaki ha paanga tahafe ki he ofisa kolo o holewa i he aho tahatolo, o novema wanoa wanima i loto pe i he mahina e tolo pe a fai ai fili. Pe koe tuwa ki ifra osi koe fika huatu ai fika matala paanga i kaike mo oni mo totonu ki he komson fili o fika uaki eni mo eni fika mole fika paanga i he wā i taimi ne fika hoko ai ai kempeini. Nei ui ai lavu lavu eni kau fika moone toko hongo fulu pe aui e toke tala atu a eni kau fika mo oni e toko nima. Kana e tutu ne fika mau ai i kaike ne tali angai tuwa ki ne fika huatu e lavu lavu maka tu unga mehe i kai lava e he tala tala ki o fika hoko eni fika mo onta e toe vei vei ua ki he fika iloa. I he ene pehe nei tutu unia i he fika mau ke toton kotoa e he tala tala ki lavu lavu ai ngai fika mole fika paanga e fika iloa toke ta miliami la tu. Na e uki e he eiki pale e miau tonga no pele whawhanua e kau minista polisi ke pasiki ke nau ngau e whakataha ki hono tau i koia pe tekolo i eni ihi o kuna ofi awe aki te e whakalao ai whai tōko na tapu i he potu tahi o e pasifiki. Ko ene mea eni i he whakataha e kau minista polisi e pasifiki i fisi i he wike kua osi.
1: I he mea a eiki pale e mia no pele whawhanua. O kwhai e whengawe aki mā lohi ke siofi e ngāhi matawaiwai i e ngāhi kau a whonua. Ko hi koe malui i he hū tai whalao holo ai whaito o kona tapu. Ko e tokanga, ko hi ko mā lohi e ne tuekai ni ihi o ku nautu whaki ai whaito o kona tapu. Pe aku kamata ke nau ngā ue whakataha ke toi mohu fōu ngā ange a e nautu whaki ai whaito o kona tapu. Ihe ene pehe, o ngā ue whakatahai e kau minista polisi e Pasifiki ke tau i ai fuu whakatū tāmaki ko e ni.
2: E kau, kau kakai ko e ni, nau ngā ue ko e ki he whaitokon tāpū i he Pasifiki o ku kamata ke mahino mai o ngā ngā ue whakataha ai ukengi. Pefoki ki he u syndicate o kamata ke nau whengawe aki. Pea mahino mai kofu networka whatū tāmaki mō mālohi au pito ia. Pea oku whatonga he kau komisiona koe ni he Pasifiki, pe he foki ki he hoik minista polisi hoi Pasifiki, whi ma oia ke tau i networka a ke hatoi networka. Pea koe ia mau kaukaua mo ngau fataha ke mau share ngahi intelligence mo reporti mo ngau fenga akwa off yange au posi o ai u kapta polisi pa mo u kapta fa pure mo kai fa pure anga ta fa ko intelligence pa mo mo lao ke mau ngau fataha ke malu i kita tol ku mahino mai o ikai ke to hoko pe atongani ko transit hub ka koko pacific eta min ko destination ta o ke to ya feito to i long ai me ko yaka ko fisi ka ko fisi fu va of ya pito matonga pa fai ho ha apito ke hoko ato no malu ita ka afonua
1: ko konga eni e ngā ue e kau taki i he Pasifiki, ke malui e kau a whonua, me he tu whake whaito o kona tapu i he ngai whonua o i Pasifiki. Ma ai o ngonga le te om televisione tonga, ko auri i tea tau kapo.
0: I he hiki ko eni ai to tongi o i koloa lolo, o i ai e hoha alahi mo i tokanga ma kehe, me i he ngahi kautaha teksi, kai pehe ke ngahi teksi loli uta mai e mamafa, ka hui kai wesia i he hiki ko eni ai lolo a e nau ngahi, pe wesia nau kau kastoma, kai pehe foki ki he ni ihi ko iu nau ngai aki e nau sevesi, pehe foki he paanga hō mai fa foi tui tui ai ngahi kautaha, li te atau kapo mo e whai kiki.
1: I he whaki eke ai o ngonga le te o tonga, mani ihe o kauwhaka uri teksi, loli uta mea mamawha, nai peheai e katoa tō tau, o iai a e nau tokanga, kou hiko hiki ko eni ai lolo, e hiki mo e nau ngāhi tō tongi, ke lawa o mau mo e nau ngāhi whakamole.
3: Ko e konga lahi maa loko lahi lahi ange, kai ke toi loko maa kastau maa e tai min he kau o mai kofi e mau haia lori. Ai aku si si he tai min. Ko ngā ku to hiki fuk mai mātou tongi a mātou. Ko ne hiki peko ti se oroku to hiki mai mātou tongi ke whingai ke lava kawa mai mau whakamore ko e. Ai utu kou ma whai ako toa ke mau mea lele. Ko e ongo e a hiki e lolo. Pako e mea pe whai ko e whakapoto poto e lere tangai ho lo ko ke. Ma inga ke te whai ngahi lere noa ia tangai ho lo. Toki ai pia mea mau inga ku whi mau pe toki whai ha lere o whai ho lo.
1: Lolo tonga eni, na e peheai e sione la vulo, koe toka ngā. Kou hiko hiki ko eni ai lolo, oku iai, pe oku hola whai e manakoa, a e nau ngā ue o whakahoko.
4: Tau whatawanga pe, koe koe ngata anga, koe ngata anga pe leo hiki. Ka pau te tau te whanonga, ka wai taimi, te tau to e whai whanonga pe hiki ki olunga. Kou tui malpe au pe ki ha taimi, hei kai ki te whai ha aomi au whai ha ngā ue peheni. Makatunga mi hafu maolunga hiki e lolo. Pea kapau eki whanongar pia ki tunga ko ni. Kau pia whawhia maari pia ke whai. Kai whatongia ko ni. Pea koe whatongia ko ni uku ataha pia ke hataha kotoa pia. Ke hau o whie ngau ea ki mautolu ke haneuta ko ihe koe mea ni umau ai e whoi maa family. Ko tupe ku iai hono uesia hiki ko ni. Kono uesia hiki ko e ni kuo pau pe ke toi ngā unua ke moe mauto tongi ki o lunga. Ki he sevesi koe mai kakai, he hiki ko ne lolo. Pea koe kutui ko a ku, ki he hiki ko e ni o kukau e mia he fu hiki ma o lunga o pita pita tuunga e lolo. Pea hene ma o lunga koe hiki tuunga e lolo, ku pau pe ke mau ngā unua pe moe mauto tongi. He mau sevesi mai kakai ko ia pe.
1: Nai peheai e Lutoviko Kolo, oku lahi e liliu oku hoko, pea ko hiki ko eni e lolo kua pau pē ke whakatatau ki e nau ngahi ngā ue oku whakahoko.
5: Liliu e lahi mea kotoa pehe mau whakatongi au kufai. Tau te whitu ke whenga ngā ue nuk mau whai ko e tiliwa ngahi koloa he ngahi lori utai. Pea ko hiki ndengo hiki e lolo pau pē ke te ai moe fi ke tama whai whatongia. Whakatatau ke kuari tie mea ngā mau ngā ue, aki preprenges, tau te whito ke heuta preprenges moe ke hao mo malu, o hibuia e uesiala he hikon e lolo. Mau inga au pito ke tau sio ke pureanga, ke nau whakapoto poto he rewa e patiseti, ke tokoni lahi ke kakai he mea peheni. E ku alu hiki e lolo whakamaman lahi, kau tau ki ifonua reke reka ki tau, tolu ke tau. Kau he kakau koe ni, he ko mea whakamaman, he kau mahu inga ke pureanga, ke nau whakapoto poto. Rewa e taurepa koe patia, ti toko ni mai ke kakai, ngai mea pehe ni. toata ki pese te fia kon hiki ko me hiki bebe hiki me ko to hiki vai e ko ia pe
1: Hilia na fa hokoi e fa ki eke mo pule o holiday taxi li sia te wata na ne pe he o ku pau pe ke ia e wesia i e nau nga hi customer pe ku na fenga pe ke tauhi e totongi i he totongi lolotonga ke ke ia i pe hanau customer
6: Kono mo ni pe no ko no wesia i o mo na pito pe pa pe ke wesia e holo e fi alo aki e kakai mo ni ya ta wesi i lo pe ka ko no le le i ko ke fu ya ma ta wai wa pito no le le mo ma sio ke ka au fa mo ni pe o sia te nga hita wo ka holo i fo ka ta fa nga mari e Ya ko ma pe na ki folo pe ni le le mai ma wina ka ka na e to ko ni mai e pole anga o si hiki mai ki mui ni mai e to tongi como que fainga mari pe ai ta ko be a fa ko ka customa be vo ki na ofi mari ko na ofi mari be pa fainga fu ai ba na hi ki atu mo me ko te he ka ta ai ham ta lo tu mo fa am na ha fainga mari be ko ave ni mai pe ke ho lo vai ko fi mari be bisnisi mo ka kai ta fa fi fi an ha me ka au fa mo pe
1: O kua mahi no mai, ai ngahi ola i he kaka ko eni ai totongi lolo, peo ki ikai ke ngata pē i he kau bisnisi, ka ku kau ki ai me ka kai o whonua whalu kufua. Mai o ngonga le te om televiso ne tonga, ko auri i tea tau kapo.
0: Pe ana e toi puke kau polisia toko woful maa fitu i he wha ostinga e wike o whelave i tonu moe whaka uri kona. Ko toko wa fitu koe nene puke ki nau tolu he pōwhala i te wike ku osi ata ata pē. Ne kau kia e toko wa noa koe kakai tangata puke toko fitu koe kakai fefine. I e whamau popele ko te kau polisi i he mahina ku osi ne malawa ke sivi e kau whakauri e toko tolu hawe tupu. Koe ni ihi koe ni i he toko tolu hawe tupu koe ni koe peseti e hiwawa te smali tahai o iai i nau whilawe i tonu moe maukawa mālohi pia whakauri. I he mahina kua osi ata ata ape ko toko te au wahiwana e puke koi whakauri kona aia ko toko walufai koi kakai tangata pa kai toko tolu ni ma koi kakai whewhine. Kai kehe koi konga ene ngawe ka polisi ki whapapau i oku hao mo malo i kakai whanua i hono ngawe aki ai whewhanunga aki i he hala pule anga.

0: Na e kau fa ta tonga ni mga ifunue ni i mamani hono fa ilonga i ai afra maman lahi oi o sini ane afi. Na e fa ilonga i ake a mahu ingani ake e fra ofisiale a hono tuku atu ai tohi ko e tala noa ki a mele mo e mape oi o sini. Ko taha eni i he maka maile mahu inga i he vaa a takai oi potunga i Maydek i hono fra manatua ai aho mahu inga oi o sini. Ko e whata mua ke mahino I he whanau ako, a e whanua ai mahu inga ahono tauhi ke malo mo hao ai o seni. Ko e polo kalamani na iai tonua li te atau kapo o ne mai whaike I tala noa ko iaki he hoani.
1: I he polo kalamani nei me ai a tama pirinisi tau wha a hao manu mataongo o whaka ilonga I a tohi ko e ni aki a ene fuafua mea o lau a tohi. Ko tohi ko e ni nei wha uia e whanonga mai ngā mawhileo.
2: Inside was a rolled up map, but not a map of the land, a map of the ocean, Mele whispered.
1: Ko e tau mua a ono whau ai tohi koi ni ke mau inga ke whanau a ko, e nau kau ke whatongia ke ono tauhi ai malu moi maa ai o se ni, kai pehe ke tau tangata ka hoko mai. Lalo tonga ai polo kalama, nai me ai ai Princess Kalauni sinai takala. O whakamama whai ai mahu inga ke tauhi mo tokanga I ai o se ni, koi uhi koi o se ni oku aonga lahi ki he tangata I he anga o nofo. Nāne toi mea o pehe, koi konga lahi e lia o tonga, koi o seni. Pe au kuto tonu ke whakamahu inga I e he taha kotoa ai o seni, koi uhi ko toko lahi taha ai ngai whamili o ku nau mauanga mo ui mei o seni. Hilia, nei whakahokoa I he pule lahi e potu ngāwe Maydek, sione a kau ola. A ene lea o pehe, koi kātoanga o e ahoni, koi whakamanatu tonuia a ki tau tolu tonga, koe kakai oi o seni. I kai ngatai, ka kohono whaka mea tokoni, kai pehe kia no whiau ai mo ui whaka aho o ki tau tolu tonga. Ka, koe mea mahu inga, koe ui ai mahu inga ki ono puke puke, a hono ngawe aki, whaka fuafua ai o seni, kai pehe kia ngawe mahu inga ki hono tauhi mo maa ai o seni. Lolo tonga eni, nei whakahokoai ai o au tofi keke koi konga eni hona whakailongai ai aho mahu ingani. Nei whakahokoia I he prinisi tau whaahau manu mataongo. Na I he polokalamani e whanawa ko mihi kolisi ko tupou, a pia ko maulunga o tonga, kolisi up for all, ocean of light, moe ako loto loto oi pule anga. Nā nau whakahokoai e nau ngahi hiva.
3: From shallow water to the deep sea flows.
1: Me lau mau.
4: Malo elele. It is an honor to represent my school, Tonga High School, in this commemoration.
5: We, the students of Tupou College, have gathered here this morning so that we may support Prince Tawhawhamau Matalo and the motion that states that we should all protect our environment.
1: Kai pehe ki ngai lea whekau aki moe mau inga oi o seni, moe whatongia takitaha, ki ono tauhi ke malu mo maa ai o seni. Koe katoanga oi aho ni, ki hono whakamanatua ai aho mau inga koe ni. Ok whakahāmai ai ai ngāhi ngā ue mau inga, ok whakahoko e he pule anga moe whonua, ki ono tauhi ai malu moe hao oi o seni. Ma ai o ngongo a leti o me televiso ne tonga, ko auritea tau kapo.
0: Nā e whahauko ane awhi whimea ake pale mia o tonga no pele whawhanua mai pale mia o haamoa, la auli lea marie tua shamit o whatamu a ki hewhi tu utaki wā o whi mai tu uloa o iongo o whunua. Ko e taha ai ngā hika veinga nei whai kei whimea ake, ko e whimea o ke toi whukotu uha halanga waka whakapuna hanga tonu mi haamoa ki tongani, pia mi tongani ki haamoa o ikai ke toi fō iha toi whanua ke he. Ko taha ka weinga nei whai ke whimea aki ko eni, ko whi mau, ke toi whakatu u ha halanga waka puna hanga tonu mi haamoa ki tongani, pia mi tongani ki haamoa o ikai ke toi fō iha toi whanua ke he. Ko e whakataha ko ini, ko e konga e whakailunga i e na tulata tau, ai whakatu utu ufa politika le ai ongo taki, ai ana ana takitaha hoko ko sefalea lea i hongo whanua ki mua apiana toki hoko ki he laka ngā palemia. Nei kawai pemika veinga ki ngai mea kuto tonu ki tuka ngai kina uluaki i he ongo whanua, pihe ko whinga maali eni ke tui whakamalo hia, ai whingawe aki, ai vā o tongani moha a moa. Ngolotonga iana e mauwhinga maali e pepale e miano pere whawhanua ki te whakataha, pe amoe e iki sea whalealea ko ia ofisi, Honorable Filimone Chitoko, i e ngahi kawinga ke he ke he pe. Na hoko te pe mo ene whakataha whakavaha apure anga, pe amoe tokon pale e mia, ka koe minister ki muli anu usila, right, Honorable Winston Peters, i ha amoa i pe ane afi. Na e whakate fita e whakataha ko ene ke he kawinga whikau a ke moe mau anga i vi moe lolo, mohono, Fuafihoa naki ai whakamole whakapaanga ai hongo whanua, ai a atongani pia munu usila ki he whamole ko ia ai totongi oi koloa lolo. Nei kau ke ai mekaveinga ki he whaihia whakavaha apure anga, pe ki he malo kau a whanua mai whingawe aki ki he sektoa tautahi. Nei mea ipa nō pele whakawhanua o a ahi ki he taha ngahi kautaha lalahi iha a moa koe whero, a ia koe kautaha ngahi koloa e ni o fou iha a moa, pe ato ki tu whaki atu, ki a ngahi maketi i tu apure anga. Koe whainga maalie e ni ke mea tonu ai ai pale mia ki he fouunga, e lava pe malawa he ngahi business whaloto whanua o whakotupu, ha ngawe tu uloa, whakatau ke i ngahi ngawe wha teknikale, pehe ke toko nea bisnisi ke he tupu wha ekonomika o e whanua ko ia. Kai ke hewe ai whakaama no pele wha whanua ko i ngahi ako anga e ni ki ngahi whanua e pasifiki, i e whakatupu ai pa anga whaloto whanua, pehe ke whakai ai e kakai ke tak taha mau ha anau mau anga pa anga, i hana whotu uha bisnisi whakaloto whanua. Ogu, i kai ke tai tuku haive potu ngai whanua mui kolofkai na tula ki hono tali ngahi launga e kakai, pehe ke whakahoko i he wawetaha ai mea kwhia mau e kakai o whekau aki mo e nau ngahi mea whakakele kele. Nei whakotua he potu ngāwe ha senta fitu utaki o whakotu uki ai ngahi laini telefoni ta e totongi e tolu i he whakaamu ke whakawhaingofua i angi ke he kakai e whanua i he taimiok nau fie fitu utaki ai mo mui mui i pe wakai i e tō kunga ok i ai e nau ngahi kōle whelawe i mui ngahi kawinga kelekele pe koha whaahinga kawinga piok nau tukanga ki ai ki he potu ngāwe ni. I he mea minister ai potu ngā we whanua mui kolonfai na tula toki tā Daniela Fusmalohi na anipihe o ku makatu o ngā honu whakatu o senta fitu utaki ko e ni, ko hui ko e lahi ngai whakamole, ko whai he kakawe whanua tau te fito ki he kā inga mei tu apure a ngā. I he enau whainga mai ki tongani ke wakai i enau ngahi kole pe hakawe inga pe i loto i he potu ngā weni. Nā te mea Fusmalohi ko e mahina pe ene taha mui konga e whakatu e senta ko e ni, mo e ola lele e ngāwe whakahoko e he kau ngāwe ki heni ihi, ko nāu whetu utake mai ki he laine telefoni mo e-maili ai potu ngāwe.
6: Taka mahina ni taha mui konga ni lele mau call center, nāu osi mau e kolo ni mangi autu, ni mangi autu unua, ko nāu osi tali he kolo go ya pesete hiva ni mafangeo ni mafitu. Ko e e-mail hiva taha unau osi mau. Pea oku nau osi lava pe o foki mo itali ki e-mail ni manoa. Ai koe hau koe e-mail, koe fi mau whaka matala ia mo fi mau atali ki nau ngahi ngā ui ko o mai ke potu ngā ui. Ai koe lele lele call center he taimi. Ko alpeke mauli poti maina ko toa pe e nau ngā ui.
0: Ko e ngahi laine tai totongi e tolu ko ene senta fitu utakini aia koe fitu whā noa taha tolu noa taha. Fitu whā noa taha tolu taha walu, fitu whā noa taha tolu wanoa. Koe konga ene ngāwe potu ngāwe ke ngā unu ki mua, pea whakalakalaka a hono tuka ngai kena ai poli o ku whihanga hangai mui kakai pehe ki he potu ngāwe. Pea koe uhi koe lahi we sia tamake kakai tonga me he mahaki i kai ke pipihi pe NCDs. Hau te ai ai we sia i he konga ke he oesido o kau ke ai me we sia i fufonga pe mata. O kei palani me fotutu e potu ngāwe mo ui ke he fokotuu pe nanga ha fale tafa mata fo o i tongani ka uhi ki o te fafalala hono fafola watu ai ka kai tonga ki tu apule anga.
1: Oku iai e palani e pot ngawe mo ui ke langa ha fale tafa mata ma kehe i e fale mahaki vaiola ko uhi ko alu ke toi toko lahiangi ai ka kai oku nau tala tala ki vaiola oku wesia a e nau vakai pe si o. I e mea e minister pot ngawe mo ui wakava miliku. Okulahi ai ngā ue mwe palani whakotu utu u whakalakalaka ke pot ngā ue. Koe hui ke malawa o whiau pē i tongani, ai ngai whaitoo o ikai ke toi whakafalala ke whakafolau ai kaupuke ki tua poreanga.
7: Whae sio ko i ngā pēke whakalahi ngai tawha kege, pa mwe sio ke ai hawhale whale tawha mata. E tai ni mi fōk nāu vai vahe pē ngai fieda koni koni o ngā ue ko he pon ngā ue, ka wai ke sio pē pē lawa ai hawhale ma ke he pē ke matau, mai no ni mau i ngā nge lahi a nge ai ngai ngā ue ke whai ki he fōfō ngā koni o tau kakai. Pako hange pē koe mō whawhanau ngai, e tu e tai ni mi me ofi pese te wāru noa. Ai koe pe kia koe i tōga ni me ofi pese te wāru noa o whikawaki mo NCT. Pe koe toto marunga, pe koe mafu, pe koe suka, pe koe lāmea pehe. Ai wau kawai pa mo e mahinoi mo e afeki koe ni. Ai fofo ngā mo e. Ai si o koe ni o tau kakai pa umahuinga ke iaha dedicated resources pe koe ngai whare e pehen. Ke nau togonia, I see o koe ni o tau kakai, pa umahuinga ke iaha dedicated resources, pe koe ngai whare e pehen, ke nau togonia,

0: Panekawa in pamono sai ni leva pamo fe a MOU pamo e ka ka ta ha na to nga e mata ko Fred Hollows ko nga pe ke to sio mai na expertise mo na to ko ni na la wa nge ko ko ko fie ta ko na la ki ta fa mata ta la wa fa ta to la nga ka na fo ka na na we na to
1: kai ke he o ia e tokoni ke whai hasio ke whakalelei ae taha o ngāhi loki taha i Waiola ke tawha pē ae tui i Tongani. Ma ae o ngongo le te televisione Tonga, ko auri tea tau kapo.

mua lau mari ho ikki me mele tong ko de o mo me mai ta nga ngong ko pa ta na ke tu te me tonga ki e se fri ta wa si ai ni ai vai wa anga ai wa se ma wa no ka ko e wiki ulwaki ko e mai na ko sune ta wa ka ye ki e fronga e taimi ta ma pe lu mai ni ki vai wa anga ne ngo ko to ta ni e fronga anga ulwaki hase te ko e konga ulwaki o ta ni o ki tau tolu ni ko tau au sia mai ae konga hono kamata anga o e konga whaka osi o e tau whakaistoria o tonga ae tau whamana tuai ae kato ngai o e century ua o e tuuta e lotu whakaristiane i o tau ki ufonwani o rawa toa e mahina kome e mahina ne iloa ko e mahina o e ngai family o ki tau sia ni asune ae mahina o ku toka kia ia ngahi me alahi ia whanwani. O kaua ia kontri nisi, pe pehe foki, ngai kontri nisi pe pehe foki, ki e katoa ngā whafunua, e tau e uangi au, o e tu uta e lotu whakaristiani e tau ki motuni. Na e, iai ai tau tangata, i e tahi wā wālo, na lau whakamalatu, ai katato e simturi, e ko tau te au, o tu uta e lotu whakaristiani mi he tawalu ua no i tongani. Na ia ia kakai. Na nau munu ia o nau whakaoko e katoa ngā koe ni. Whakatau ki he ki o koko e motu ani ki he whakamatala koe ni na e tau e kusiko tupo ui o nau fuisi alahi. Ai ngā e ngato whatongia ki he whakamanatu koe ni. O whakatau ki he lukuluku o e tāna ki lahi o e puaka o e fo'i ufi. O ngā e mea kehe ke ngāhi o te pile taumafamo e te pile ilo o e senturi uro aki. Nei os me iai a tau e te au. Nei iai e ngāhi tau tangata, me tau fafine, i e vahaa o e tahewalu wā no, ki e tahiwa wā no, me kei ke nau inasi, ni kātua ngā mamaluni. Nei me i e tahiwa wā no, me o senturi uro aki, ki e wāhe mā wā no. Nei te iai mo e whaatangata mo haa whafine, na nau tō tau e waha tau koe ni, o i kaike nau au sia, ai whamanatu pa historiani. Koe rea pena nau whaimu e nau whaka amu, e iai e tau tangata, e nau monu ia te nau kau, e nau whamanatu a senturi ua e lotu. Ko ki taua ia kainga a te aroa, o tau mo uie e ahoni. Tau kau ngā kau e monu ia, i e tau iheni tonu. E whakaoko ha patongia, ke kau ki ha hiva, ke kau ki ha whaingau wau, ke kau ki ha whi poa, te kua me ape, ke kau ki e polo kalama lotu ke whanongo. I e sent kato ang koi ni mtau amanakini. E osi eni, pe to e tari a tongani ha tau e te au ke. E tō tau ai mi ihi, i o tau whaahi ngā, i e waha a waf māua no, ihe. Senturi polo. E tō tau e ni e weke nā wau ki ai. Kai e ni e nā wau ki ai. Kai e, koe pui ni e tala noa ni koe ui koe tau kau. Kai e, poki mai ki e tau ngā hiongo o tāna ki, i o i kai whakasi ia, e kua kamata ngā tū. Anu ka alofa ka matongani kotoa, ki e ki wapio e fuka atoa ngani. O ku teu a e, tau se sini o whare hanga se anu ngā hinea. E iagi ngā hi tawa luku luku, e to e lahi ange e tāna. O uteo e kau tangata mo kau fisine o whani mamaka me e tau tai lolo to lolo to mo e tau tai mamaha e kua e ngahi ota o me atahi me momona o se ni kua whai e ngahi tei pola me ngahi tei ilo me ngahi me atoko ni keke e te wako ni tau nau e me kau tangata whani mamaka to tō kanga o to ona ki mo teo ka pefo ke te ngau tolu whanga manu o whanga tuatapu. O kuri ngā tōlu a ngene ulawe ke ki mua, a te uke ua whai. O wai ka inga tonga i murina, na o whalau mai, e na o kau whataka, i e whataka e whatongi ane. O wai ka inga tonga i murina, kauai a nusi ngana, o na o whalau mai ke ngā e na o te bire, o na o pare pare, o fi haa mataha mo kau, ke ka atoha ngā koe ni umna ke tau whakako. O fi taimi, na koe, kua maa opo opo mea kotoa pe, ke ke te taki e lau maari e maa antoni. Ai katoa ngā kumana ki whakakoni. Pege! Kua whanoko, ai CEO kukure lafi, po ou
I put them out with Aki Mamata, the Koitonga tourism, or if you see the end of Santa D for Nuaki Pika, in the Fitong, Avriam Mitakao Jr., or CEO of the Prilahi, Maloroia or Tonga tourism, the Koi, Kautaha Tang Mamata, who now Tang Mamata at Tonga, away Amanagili, the CEO for Odi, the Kau for Kenya, but now I'm out in a bit of Pito, Kyotau Ponwani. Ogu leo mai e panga rahi. Kio tau ki funua ni tau fi mao. Ke langa e sektoa koe ni. E guai e ngā hi sainga maari e. Ke he whakalakalaka e tau tatu mamata. Tau ki rito ki mamao. Hawai mo e ua ka peko ki tonga tapuni. Ogu kai koha wawo whakisi. Ai tō tau e taha kau kusine. Ki loa. Ki ngā ue mate ki e funua ni. Tau ki rito ki e tunga ue ngāko. Koe fifine ni ko Lucy. Moala. Kolusi Moala, koe hoa ia o e taha kau CEO Manolo, ngai tungau e preanga, kau ai e tonga tourism, me koe tungau e takimabata ni ulabi ki ai, koe hoa ia o e tangata ko Sene Moala, me ke sola taa ke Sene Moala, na o e mate aka uma ano hoa of anga koe ni Kolusi, koe ni si pekia, ngā au e fuoloa ko tungau e a koa o ke ngai, na kanga malunga obito obito, na koe whaka mui mui e ni whaka ko fatumia, Nani wakao katongi ai I e TNNU, te koe Tonga National University, te koe University Whakapunua a Tonga. Koe morelahi e ni ki Tonga, koe morelahi. Ki e putumawe ako, te aku teng hia. E whanau ako, kao maa kao ngāwe putumawe ako, tō rahi. Ai ui o te kotaha ngāwe ma te akini. Me tangangelei e Head of State, te koe ulu koe ia o e whanua ko Hamoa. A ene afio kin tupo wono. I e haere nā ne whakaoko ki Hamoa. I e kau e whakalāngangi tāna tūnga e university. Kau māwabia ene ahe ki e whiroaki. Te moe ulu, te koe Head of State, ne unāwe kia I o Hamoa. Maino bito bito e wā kotongani mo Hamoa, tālo pia mimua. E kai ki uto e whakalolo ai ko mō toka mea I be. Ma ke e mea no kure I e tongani. Ia kau anbaya tonga koia oe oe. Ani a fia haa moa e tau e whane au dupu. Kana e whaia te mari aki. Tau te fito ke whare oe ne a fio. Tau utala e ngahi hingoa. Ai wafau. Na I o tau honu ani pe moe. Tamo haa moa. Hale nei a stati aki ai. Tata eiki te moe fetau aki. I e tantari. Koia na whakaoko. E kau takio haa moa. Aene afio koking tawono. Uwe mbalante ki ahia ene afio a tau kaina fisi e wau e ua. Ula ki ko e whanaka tu I koia e tu I lau o Devita Mara. Epeko ki e ekia ne te whakakoa e foha koia tu ni fisi. Na hae ma ke ma whana ma ke a e taritari e kaina fisi me kau kaki mo hau e kia o ke kakai e whanua. Aene afio ka kukini tupo wono. Pa ulanga I manatu. Ae lama mea mo ikuna mea na sukahoko. E maafu. I sisi. I aneaki. Te mo. Tene ongo seniare. Tau di vito ke waini kolo. Mo ene kautau. Ono pure I e tonga lahi au vito ofisi. Na nei nei pure I mo fisi. Kani kau e huu maa Britania. Au kai kua pari nga pori pore anga. Ke whaia I haviki mo sani. Kai lava kwa manatu ke kautolo. Toki tonga ta tau te ene aho koe ako te ke te lahi ange te si I ange. Toki whanua te ene mo ne tonga lahi. Koe fu lahi te ene ofisi o ange koe aho ni te kau moha moa. Ngai o tumoto e pasifiki. Katao wakai ane a I e toa te te e. Mo e tau kei polau ta. Pea mo e whainga mea ofa ne mao e o tau kakai. A e whainga loto mo atamai mo toto. Mea I e tau mo ngai mea ne kau koe aho koe ako. Kohanga e tau ki whanua me I riua kotoa tangi mo tasiki. E ki whanua vare vare, o ki kakai toa siki. O ke hape ahon, tau malo I nga. O rongo toa whakau kau, te wha wakai so ki e, ongo artwork e ua, hai ngata au whakau ke atu muri, tau te fita ki Nusilana mo Australia, Amerika, Hawaii. Ai ngau ki koe oe amaka. Te mo e ngahi simma koe au whakau ngai rangalala. Nei, nei koha tau matakari, ni unau lawa whae ni mamea ako ia. Ngai a makako ngā whaka ati po ki
pesi mak ngai mamasomo la uli omai me ewa ani mamia atau kakai mo ibi malohi tau makihi ai mia tau makakari lagi toko teau kahiva na epuke I tonga tapu ni kos pauri kona I mai na kompe o kau ia toko lagi toko bodi tau toko lagi Jangan bawa ke ni ben nak buka, walau ni nak sao. Ekoi, ai imagina o mato aqui tava lá e a bitte tava com lá mas o que a bitte disse se lá o enigma mas mamá tá fique bem de poini já lá poini que mamá o mãe me lu palofa o pocket bo uta e bo faga mo ni ai lá fa o bate lá o yanga com lá o e com sauri com lá to i com sop sop a natura me ye wiki o si o mai ke wiki ni o buta ofi ni ta ofi e se falou aqui bakatahi io tau con one I toke lau. Au e tau e bimbo e ua, e tau kiki mai nabe a bai mo vaa mo ni ua. Au kone me whaka natura e whalau aka, e whalau aki whaka tahi. Te au kuongo. O kuongo e niki he, te ngata beke se whalau aki ka umai ngai uta e kakai, au whimba au keki whalau vaviang, e tau pia mea tukoni, ko kawa, ina nai mea pehe. Au e kone me whaka kakuto e tu oi ka mo whangota. Tu oi mo whangota e koutou kai. E tem go con con de ia tahi o wa amanaki le lei e mariu e wiki ka o ka lava ke foki te go e wiki en go ni ka lava ke foki ve pro wa ki o normal lava e tu ta giga ma po ke tu ta e ka tu ta I se go lai fa o nai me a se ka wa ki mo nai me tahi o pa na ki mai pe mi mo a I mai na ni o ni go ia na ku la ve ki ai to ka manere e se u ia ko po ka ko di si e lo lo tonga ni Ale go mo me a iko wiki a geni hono tolu ye wikendi. E wiki a tu, kama ta fokia, mari e wito wito e, tau tifito ki e, tau lahi, na kosko tu bo mo kosko tonga. Na e mahanga kau ni tau mato aki mari a wito wito. Ko e ala vong potu du go e a purfa korisi tonga ni ka inga upeheni. Ko fe be ongo timi go e na anasila ye ta uni, ko na ua tena fain tena tafimalae. Mokamata taulahi e tau kahao. Kero e te ongo tini koe na ana whai noro wa mana moare. Aga pao na ringa e tau kamata. Taulahi kamata a toloa moatere e tau ni e kona wana e whai noro e tau koe. Wana mahanga, au menge wiki ono tolu, a toa maari ange. Oiga ina ka beri ngai tini e tini sini ha, kai tau e kuma ngai tini ki lalo. Oku takitau e behoke e tamma ko klinisi tau whaahau manu mataango tuku aho. Te mihe under 13A. Te me tini plus uakia ai under 13 e kurisko tupou. Aku takitau mea e klinisi. Pea aku maari a bit a bit. Na e haere tonu. Ai klinisi kalauni. Klinisi kubodo a ukaalala. Kako tu ifakare o tutonga. Pea behoke. Kia pingsesi. Sina I takala tuku aho. O na afio tonu, ki e mai moa e tamaa I e wike kua o si, na e whakako ia I e pake te ufaiwa. O ku maari e hoki na e kamata, na ne uka ogei mo I pini e taha I e rueta whake taha, I e kaike na uhonga teko I se ka e primisi I tae mule mako e pumu o lele mo ia. O ku ia ia e whakamu, ke paipe ke noa molo e vainga ia. Que era meu vai aí que eu meta mais antes de 15 coisa. Mas logo pegou que tu pula em baque é tão primisi. Ah, e logo lá eu tava bem muito aqui, sim, não nem tô ainda. Eu mais não vi bem não, foi nessa ano, tu foi pular da mãe. Ora, pau e a coisa lei é bem, ele falou lá que o vai aí, foi tua meri. Que cau de lei. Ou está mal com a faa ou e mal aí ou a capulo. Ou então a lei é wicked lotu. Wicked kakato e ka. Aise a suen singana tawa taina tonga, sangeto pengo wiki lotu wanga maheni goya, I ose e Christmas Eve na mwe frash kao. Ako ye pong hong pong hoa pong pong e ako toa te, mwe hoa e siya. Nya omegi aho ninga e, au siya ne vaiwa anga, maari e oye wiki lotu,
atau rema apa bos tembok salah itu. Kalau kilo tu orang mahir ni kalau susah aku tak aku tahu tapi, oh kilo apa ya? Kalau kilo tu, oh konferensi sih. Kalau kilo tu tewas kira konferensi sih kalau ufia, kalau tewas kira konferensi sih kalau tempat ni tak uni. Kalau kilo tu ni kalau ufia, kalau mahir tak uwa. Oh, tak uang ni aku. Kalau tu tak ada tu sokai seni atau semua ni. Kalau aku kalau konferensi sih, saya setengah tak uang. Aina tu kalau kemat saya foki. Aini yang saya semua orang nak frau main ni ni ay, kau ibu nak fikir lagi, begini ni ibu kemana kita nak tiup tiup dengan awal, kehiki dengan ay, pernah awal fau dengan awiki kiai, kau tu ada sokong main ni, orang orang pernah dengar tu dongan, tapi muri, otari yang begini nak kau, yang kata orang kau ibu orang kiai, kita kau sih kerja lagi fikir tak lagi sesi, ia kau pekal tak sesi, presiden sesi seni semua, ni mana usia yang tahu. Kini ni aku tak mai, tuai presiden orang tua ngan saya sih, faham kau seni semua ni kor, ke kimaro loa, mesiria kata, kira kau kau presiden ni saya sih, tahu tahu dah ina, buat follow ni tak kira yang satu ya, bapa seni ni faham tahu ke yang orang kau mau, kata saya talang aja, komit tu kau faham kau ni kau seni sensitif. Kalau tadi saya faham nak talanga, mereka itu kena loto, ke malolo, ke kau malolo, itu wang ya presiden loto ha. Nah kalau tu presiden dia kiki hokat dia seni semua, kau presiden dia sisi. Tahu alu evo kita ini mesti sat sat tengah kali ni yang, anu so halai ku Paulo semua. Yang aku faham muri Paulo aku ika itu kono, kau ni ngari kau ngamuri pe kau nolalu, aku lalu ini. Tak kasparan. Tak kau ini agak doa kau Paula kau cukup tonga kakato ielea, ielehiva, ingau nombi agak doa be. Kau ibe ay. Tunggu, ngaji hari. Nah, kau tengah tak sih kau ibe teman dia, kini kini hokot be. Angau ni, aku mai. Family, aku mai kiri. Kalau mui mui dah, kau tengah tak ikut kau ya, apa sih nombi tonga? Tiada nilai aflu, aku mai kasih Eka ya olare, kerana poki beo aku atau ipe, dia lupa epaula fonua, polisusi engai lekang arah ini sendiri, awal yang dipreako ini krisitai dulu, yang ambil tu hiti yo aku kelung aku ngan, ngan gal keke kulit lada fai, maai teki tonga tau tak nak.

kwe kwa ni pe mo tu lo kon tin ko lo yes i ka nga tonga ke tu la ho ka pe fai fai tonga ka ta ni ya la uta o ke fe au ho fi ma u e ko ki tu no lo fo no fo ta ha pe ba ta ni o fo fo fo ga i ko pe mo fa le i ko i nga i ta fa ki ke ha mo la i fa la o ha nge ko i ta fa ki ma la hi ya pe ki nga mi e fa family pe pe ke la o ko ya ki tu tongi hu ui Iyo kaya nga toa ngawe ya kia tau kia ita ulah ya toko tahani pia mwe kau tahani. Kia toko anak ofisi I Meripoan ya pia mwe Brisbane ni. Pia kofi pia haputu kia yai elama pia ki fitu utaki mai ki fitu utaki hangatonu ya siyo kata mitupo ma mwene kau taha. Pinu kau lawyers kia fiau hao o ngai fi mao. Fika telefoni kwe noa faa tolu fitu hiva noa walu faa walu walu faa ngote fika kwea noa faa tolu fitu hiva noa walu faa walu walu. Ko atonu be ko na ofisi e fonga ka ulu ki fika walu hiwa ke hiwa ta o hala be uti I loto be wood ni a sio ka ta mi tu po ko no fa to lu fitu hiwa no walu fa walu walu

Ia na dhola valoloma ni la vele na kalou, eh? Ndana valoloma ke wakai senga na kalou ritu vandeo taktiko na nungu turanga tau. Mai na tana waka turanga o nanrunga na voha e na mataka vinaka indi dai. Ia nda pavini mina wakalevu e na vuku ni nonda sa edhova tiku mai na vula ongo na vulo chune. Levu sara na bula saya liani yang tapa kami bina tiko weekenda nasi bula tiko ni dah ada pun bula tiko main nanti kini singa bina kain dah indai tapa ka sapa ka happy birthday tiko ani bikin muni talengau ni maru tak tiko na nomi singa ni sudu ena singa ni kuah na bi singa sauti tal tal tu pau lewa mai dabo wenga rabi tiko mai dabo ena mata ka bina ni kuah happy belated birthday bikin muni tal tal dua na tal tal endo waka yang taki waka lewu se waka yang taki kuah waka lewu ena buku ni kena waka ndeo taki tiko na bose ni kelu ena bata bata ni wenga rabi ongo tal tal John tupo lewa happy belated birthday tali wiki muni wamba uti ni oni na marutaka na wikai waka rutaki wiki muni na numuni mata buwale ke ira na weka muke na songo songo lotu mai na Dabo City Church Vakatal nga kina na Liverpool City Church. Nino na valinlotu ni titi waki ena mataka vinani kuwa. Happy belated birthday tali wiki muni tal tala. Vambuti nina maruti kuna mbula nina duwa na yambaki buwa yubinaka. Wiki muni na yambaki ongonyo ni marutak tal na muni singa nisudhu. Kana levu tali na vye yambaki yubinaka. Ni vengaravi ni vakale suyalo buwana kalu sa koto mai ena matamuni. Vakano ni vina katali tukuhani maina matatimi ni ndomo iviti eserne ena mataka vinani kuwa. Iviki muni talangana maro utakana no muni singa ni sudhu ena singa ni kuwa ena vahi singa sa oti. Happy birthday, happy belated birthday wiki muni todo kasara ena mataka vinaka ena indai. Yeti ndomo tangana serba kuspele weekenda ena mataka vinani kuwa mena Mena baka maro takati ko na beitavi, baka maro teke muniti ko na buni beitavi, uni sabaka itavi teke muniti ko kina ongori. Na bale mo na siyama tiko may, nanda unana maki tiko may, na buni beingarabi, na matabi mataka ni baka ruway, weekenda na ito kay, na batabate ni beingarabi ongo, nindo mo ibiti SRNA, na Radio 2000 FM 98.5. Oya, may na ono na kaloko, kina walu na kaloko, na be mataka ni baka ruway. Weekenda nanda usiyama tiko may na ivala mata, Nagsarba ka lewo nando na nama kiti ko mai wakam bota ni na bulong bulong na ako ni na talitaka na wing garabi na wing sereso e na wakam nara wakam maruta iti ukina e na mataka bina ni kuwa. Iya, yeah, kema ka o kere sere tiko mai na mataka bina ka hindi indaya na ipolamata na serongo o sana numikina e na mataka bina ka e indaya.

Ya na matakabi na ni kuwa, daba na balewa na buni bay sere so, and daba ka maruta iti kina, sere ba ko speli, and daba ka maruta iti kina, and na bay mataka ni, and na mataka binaka ni nday. Ya bay ko keba kao, tobi matitiko, and na mataka binaka ni kuwa. Keo, tobi matitiko, and na mataka binaka ni kuwa. Just speak the name of Jesus. Niyo ko yan, a powerful name, na healing name, eh? And na mataka binaka ni nday. Keo, tobi matiko, na mataka binaka ni kuwa.

Yeah, the Bible na tiko na buli be sere ndro ngoda tiko na mata ka bina ka indindai. Liverpool City Church toko na tiko na ndanga na bina Congo. Nortu Rice Conference na pagay dur tiko ene ka ba ke ne kalima ni July. Rono dolu rosa nga bulu ka ono. Baka kina na nortu ingol ngole I Canada na nortu dua bata ke na Global Network. Kandua na matatimi na ngole tiko na buku ni conference tali tiko nga na laki baka itabiti kina e Canada kaya baka o binakata mo ngole baka idur tiko na ngole ngole Canada e na ikatin ka ono ni singa ni bula o sebitemba siya o tiko na banua ngirngiriani e na saiba ba limandua walu rua o na tolu saiba rua e na buku ni kena itutugu baka matata baka tal nga kina na Arise Conference e na bulo chulay may nakatolu kina ka lima ni chulay ngirngiriani e na nambabata talaga o ya Osaka di baka tauman dati ko yani. O ya, na saiba ba limandua, walu rono, tolu saiba rua, e na mataka binaka hindi indai. Liverpool City Church, na rutubing karabi na singa ni mataka, teka buti ko na tin na kaloko, ngole ani, kebaka isang nindo na puno, ngole kina, ni Lucky Sokalo na singa ni mataka, tiko boli bak ngande si tiko bak boli boli ti Liverpool ngalan ni kalakin dua patay ni kerto ena bugun ni ngarabing ngarabing ni soklo ena singa ni mataka girgirani ana namboya ena tugu-tugu matata ni nonto tubing ngarabi na Liverpool City Church na sai babali mandua walu ruono tolu sai barua na namba mo ni ngiringiri ya ni kina ya me baka nga ni sana wala ka ni may tumboy kenda ko skoto ko ngauna e na mataka bina kenda indai au sana may baka mo di tiko ibe kenda to ko sara na lube biti ya sana itin kaba e da sando nanama kiti ko mai e na bugu ni bengarabi ni ndomo ibiti ya serne e na bata-bata ni bengarabi yongo ni radio 2 triple OFM 98.5 e na bibaka rawa ito doko may na ono na kaloko kina walu na kaloko e na bibaka mataka bikin mo ni nandaw siya mati ko mai kana nama kiti kumai kana I bola mata binasar bakal lebu nanu mini ndau nama kiti kumai ya meda bana mata ketu mai meda nangai soto tale ena bata bata bata nga onggori ena mataka vina kani kua ya asana mai bakal mata tek tiko ena mataka vina kani kua we kena da vina numi tiko da we re re tiko na itu ke da we kawai tek tiko ena nonda tiko boli ena bonua bola nyongo lebo bera na lubenda rongole tiko mai ena pump scheme workers era se ratu baka boli boli tikenda lebo era sa tapa tiko na lenga na rende weiko na ngone weiko na lubi biti lebo sota weiko na lubi biti ke baka sa tapa tiko na rende wasia na nomun rende ongo rindo na kamu se bindo nga na kaya ito ke ndo sota kaya ena tolo ni ngoni salan kuanga ni Paglom ta no mumbula sa baka baka vado reason ka siyang ni baka na inaki ni no mungole mai di bing may bing karabi e na bunuo bulang yung go nanu meti ko kaya na ito kaya na do bika waitaki na da bilo mani men da bito riling ati ko e na buku ni no da tiko eke da bibu kay tiko baka lebu me baka bibita kiti ko ya e na no da may tiko eke na buna lebu tundua na no da matabu vale may na no da bunuo mani may biti ya osana mayala to kay ke me ada wana mada wa katu mai me ndana ngai wero ngoi din domo tali tiku kina ngo nga winiana e me ndo mi viti no mi ndo mi ngara me ndo mi viti serne ni mo de nda vena no mi tiku nga ena masu ena ve nga una tau do kosara ni mo de mata